se wo documents na ache no me me ti no wo me hunhun mu se ebre ni ni hey ay ay ay me ti no wo me hunhun mu se awo na ache no hey get ready ay ay